0: rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: E kore e mutu ngā mihi atu ki te wai ngaroa mō ngā tini manaakitanga. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu

0: Tūtopa, tūtopa, tūtopa, mai whiti, tūtopa, mai nuku, tūtopa ki te riu o ngā tua ia ka hukurei te pai tua ngā huru matahi pū. Ai leira ngā more, ngā take, ngā pū, ngā weu, ngā wānanga, ngā pukenga, ngā tauira. Oi hinuku, oi hirangi. Te pai a ngā take take ko pū haurangi, ko homairangi, ko rū, o mutirangi, ko taunga, ko maua ke, ko rui, ka korangi tapu, ko atu o matu. Haka maua te pare haruru a rongo. E rongo, whakairingi a ki runga, kia tīna, tīna. Hui e, taiki e.
1: E he koi hara mai. A hara mai rā, ko tiro. Te kuti kuti, kei awai te kuti kuti. Kore ro mai no tui e, ino o te kore mai. Kore ro mai.
0: Ah, ko te ingo te whare nei.

te waka, ko na whaenga anamata, ko te uru ki ngā mahi tō rangapū. Ko ngā mea e kai ngā kaunu nei ia, ko te wakaama, ko te kapāka, ko te poi tarawhiti, kia orahi, me te poi tūkohu. E te whare, kia haruru mai ai te whare, kia te ahi manawa, reihana.

0: Kia ora mai anō tātou hoki mai ki tēnei whakapāhotanga. Ko te rohe ka tuatu ki te ātāmira i naia nei, ko Tainui, ka mutu ko tēnei te wahanga tuatahi mō ngā tuakana i te rā nei. Ka whakawhiti atu tātou ki te ātāmira, ko i te ingo ngā kaikōrero e hoa?
1: Ko te kaikōrero tuatahi, ko te kahurangi taina kore huaki, no te kura, te wharekura o Kirikiri Roa.
0: Me te mea tuarua?
1: Me te mea tuarua, amorangi tonga no, te, no ngai, ngā taiatia wharekura.
0: Kia ora mai anō tātou, ka whakawhiti atu tātou, ki te ātāmira kia rongohia e tātou, hea te kaupapa ka kōrero hia e ia. Kia ora mai anō tātou.
2: Taki. Ko tana hapū, ko Ngāti Mahutaki tai, ko Waikato te awa, ko Kāwhia te moana, ko Taupiri rāwa, ko Pirongia ngā maunga, ko Ruku moana, ko Āruka ngā marae, ko Tainui te waka. Ko ona whae ngā anamata, e aua, he nui ōku hiahia me ōku whaenga. Ko ngā mea e kai ngā kautia nei e ia, ko te kapaka me te tunu kai. Te haruru mai ai te whare, kia te kahurangi tainakore huaki.